acam tekatu baba ay ko ba wax mo ara ye ene tenen ko fa fofak ya ko ba jax na ko ak jax fa fa jax na fa jax ko xamanteni na tan yo ha ki ta ni ton mo xala lo xam rek ne ala ta sa ko lek lo ko ay fusu ko ngoron fa sa ko ngi jamilun asa Allah an yatiyani bihim jamilun innahu huwa alimul hakim mooy tam takkan nekk leen ba ngeen def lu sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot yoon naam itam dunyaa ni moo ngeen sànq yàlla dana na ko indil ba am diwaanaan ya sax yusuf kon ma mel ni moom yaqub xelam mosul dañ ci ne dana jëfe ak yusuf la ko teg nag moo gi ne jant ba mu fiyaloon yusuf xam na ne gintam boo xamante ni gintu bu dëggal xam na ne itam yakkin ba wax rek moom dëggal xam na ne itam lan maa ko maa ko waxoon ak moom dëggal loo tax mu xam-xam boo wax ci ne yusuf dana gis ak gawaat ak

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woré tay noppul suba woor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da daan woor beccëk bi daan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni tam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daoud mo ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maandu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yenent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yi ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik wa nabi ataaka allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afraqi summa arjiu ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkeel itam ci taraange gi ma yàlla jox di ma ndokkeel itam ci jàppale gi ma yàlla jàppale ci ba noonu bu ma dajeel gañe la du ma la dugal la ci l'islaam tàggu na ma nee na dafay dem nag seeti ay doomam waaye dana dellu siwaat léegi ni ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàggu ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di fay kon waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mitqaala daratin xayran yara wa man yaamal mitqaala daratin sharran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xool xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boroomam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ginan lana an rizqik fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibbi yàlla dana taw ñu ne ko lu tax yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek na nanu ñibbi yàlla ji dana taw lan moo ko waral mu ne xorondom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool moom moo ñaan boromam ba boromam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu la ginan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima déggé xorondom bi wax li yek na né yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu mëni insha Allah yalla ji dana taw waaw né len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax né bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamu ko yonati yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la nax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nan ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla mangi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur ko nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muné ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappew mala togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jublu ma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisee ku ko ëppele diko ñe dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mu ne ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel yamu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisee li Sulayman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mune ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mune ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mune ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mune ko dedet mune ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mune ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngor ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mune ko Suleyman mune ko labbayk mune ko atadri lima sakhara Allah laka rih mune ko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muné ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muné ko dedet muné ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yit ne mu ngi fi way boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis neen na ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am carton yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yep yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xale bi nga xamanteni mo wara donnu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lak pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal fexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant so ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñam itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi taxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge andak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjota wala itam su fekke lolu mënulen ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënulen ko ngeen njaalo su fekke lolu mënulen ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yéege suñu atté ba ngoon jot rek ismullahi al-azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jabbatu rek dal di yéeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabay ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daldi joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndike moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-samaa du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokhale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñuy yeek di dem ci ko asaman ludul ci ismullahi al-azam lañuy yeegi te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ci yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ci yalla Idris du dara ludul ne gis neen ne yenen ci yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis neen ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax neen ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu baax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamni Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënte ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé loolu Idris alayhi salam neeku dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeegal nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legi kon ñaar la len di tegal bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tanu lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñi len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxe am nañu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakkastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakkastalu bi mu fakkastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenente bi ñom japp ne ne comme yenente bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wëjju day takkala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañe su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar ci joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak loolu mom moy ak ngëmadik yalla loolu moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ap yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguk mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxone
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiko len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiko aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yett kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw suko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mul di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngi koy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam lamu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respectewul julli respectewul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia bi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifaam motax yalla jeppi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe ngay jël ana itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante nga xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune ma ngeen ci tegal ni xamulo ne noppi sax sag la ci dof bi noppi itam neena dignité la ci ki réer ne la nga gis kilifa goo xam ne day nekk ci mbooloo jëmm ja rafet col ga rafet moom daraja lool toog wante boobu dara nekku ci xamul dara jàngu ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manki ndax amul xam xam bu mu wona waxat nit ni ko ko noppi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc ko ko itam bu noppé rek muy sat ci mom ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu nana taxon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jégué miñam di wax rek wax ji day nek njariñ lu ñëpp di jëriñu.

mu téla meñam lutax ndax bëgg na jami bopam bëgg na jami mbokam bëgg na jami dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la lolu tax yalla ne bu lor sa bop la barra wala dirar say mbokk bu len lor say dëkkandoo bu len lor kon bu len léré ne bo boyalé sa lamiñ tal musibe ci pinc mi soté sa lamiñ am yermane yalla soko boyalé nak am daanu yalla lolu tax ci li hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu waxni képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu walis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxuñ ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ walis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru nee na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn gën bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo ne leen ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tam di naaw walis nit ki ndax tan dafa fasiyene wala dundee lu sell tan sobe rek lay dund

moy moy yaram wo doye di yaram wo xamne day febar rek legui nit ñi dañuy febar rek ko gis mu ngi jambar febar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambar febar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig bi ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani confirmé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yom tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yom def lu baax itam du ko yom waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral moodi lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel léegi nag ñun dangay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu guddeeg bëccëg te la mu yor ne gañ la tax lu tax ndax li mu yor bari na waaye barkeelul li mu yor bari na waaye barkeelul moo tax nawet yi barkeelatul wërsëg yi barkeelatul ak lu mu bari bari lu tax ndax mooy gu bari ci waaw dem na ba doom yi sax léegi barkeelatuñ waaw ndax mooy gu bari gi rek ñu itam mooy gu bari dana waral li ñu tuddee xillatu tawfiq xillatu tawfiq tawfiq nag moo di jub di wuti mbir waaw jog na ma wuti mbir far mu fekk si la waaw bari na ku naan ah man de am naa soxla juróomi junni waay waay fan laa ko war a jëlee waay jékki-jékki rek am ku waaxu ba ci kër gi ne la ah juróomi junni yi kat benn waay ju baax moo fi romboon daal doon ko joxe ci jàkka ji lii nag moo ci sa cër waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba loolu moo di tawfiq moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeg gestu waaw tawfiq boobu nag su bakkar baree dafay néew dootul bareeti moo di xillatu tawfiq bi ci des itam moo di diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmande waaw dootuñu amati yërmande kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko ku la tooñ nga fayu ku la wokk nga xusi ko waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat nit ñi di ëkkonte waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lépp bakkar yu bari koy waral waaw ñu ne itam bakkar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi moo tax agresseur yi di jóg guddi te rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon ñu laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee wala ñu sànni ko ci mbalit waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da nga yaakaar ne lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam
bakar yu bari da fay waral nit ki dooy dal yalla soko tudale yalla mune waye yow waye yow ken tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla waye teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la wa fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax batu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na bat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan te legi timis jot te bu timis joté beccek bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lek mu jeex amna benen keur goy dem te keur gogu lo fu yobul lo fi lo ligeyul fi doko fa yob kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla doyedal gi nit ñi doyedal yalla bakar yu bare tax ñi itam bakar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doyedi waaw da am ben personnalité ci nit ñi ñi itam bakar yu bari day waral bayyi may di le reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab société dañu nur ci bakar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub nan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wante nak yena bon joxu leen seen borom ak yena koy muy gudde ak becc xar yek bay yi ñoo ñuy rubbu di ñu wax lool kon bakar yu bari day tax bayyi may di rubbu nit ñi ñu ne itam bakar yu bari day tax yalla kasté xolu nit ki ba leeruk waraté du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakar day dem ba dañuy kasté xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñi ni itam bakar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñi ni bakar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek sahar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jéeri ji itam du bax ñi itam bakar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci cœur jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax ngay leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nubutuñu ko seeni dom bayu ne fi mak ñoo xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mak mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ca bayiko
doom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajj taxul itam mu am ca kersa jigeen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétane télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamne rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen wayjur itam mu rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen doom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël mu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mu ludul ne dañu nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddu la dañu fas yene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabja tabarakallah mbokki na ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni

budé architecte bi défar tabax la lamuy ñëkka def plimam ba muy tek lamuy ñëkka tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatihatu do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci génné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bokku ci fatiha kon ñu gis ni kon saari yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ni bo di xol nak aya alquran yépp su fekkenti ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax ji gëna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci saari ayatul kursi mo gëna reey ci ay yi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoyu di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lool ci bir alquran motax bokku na ci sar yoyu nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi biyadihi almulk ak suratul naba' lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilat al-ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak idha jaa nasrullahi wal-fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi warna ko gëstu xam ko la ci lamus ci ay njariñ mu jariñoko mu itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yantabi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon ni kulli shay'in tariq yalla ci moko wax ne

nanuy dam seeni beut nanuy gor gorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kenxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melo woko té modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom yalla néna la ci wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñëwagul jigeen ñi robbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waaye dënn ba nag daf daan ubbeeku moo tax nag yàlla bëgg a wane comportement jullit bu jigéen ci l'islam mu wax ko nag ne ko bokkuloo nag ak ki nga xamante ni di jullit te gëmul bokkuleen sax ci colin comme ñoom dañuy xàppati seen dënni robbi ya ba seen dënn ya di feeñ yow sa dënn warul feeñ kon boo soloo ba pare na nga jël muuraay teg ko ca kaw moo di na nga jël kaala teg ko ca kaw te kaala ga itam na nga ko wàccee ba li xàppati ko woon ci dënn bi kaala gi mën koo muuraale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna doo ko firee ci seen poche ya waaw xam nga barab boobu nga xamante ni mooy feeñ ci jigéen ñaare daf daan am poche waaw mu nattale ko nag ne fayay tolloog poche ya te muy dënn ba rek bu doon fii ci Sénégal la nag dañu naan xàppati yi nga xamante ni moom la jigéen ñi di ñawlu nga xamante ni yaram wi yépp dënn bi yépp day feeñ baat bi sax day feeñ su ko defee nag su fekkee solu nga ba pare nga jël nag kaala teg ci wàccee kaala gi nag ba mu muuraale sa dënn loolu doon feeñ loolu yàlla ko wax mu ne wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha bu ñu feeñal nag seen awra lu dul la ca war a feeñ la ca war a feeñ nag moo di kanam ga rek ak ñaari tenq ya te moo di ñaari loxo yi te itam boo dee xool jigéen ji am na ñu dagan ci moom pour ñu gis awraam ñooñu alquran tudd na leen daneen ci agsi jigéen am na ñu ko war a xool am na ñu ko warta xool waaye nag boo gisee alquran fiir ci dafa fekk ne jigéen dafa nekk fitna bu dalee rek société dal su dalul nag société nekk ci fitna moo tax nag ak dalam la alquran di léwatool moo tax nag mu bëgg koo njëkkee ci njabootam ñu yore comportement yu baax mu ne nag jigéen daal waruta feeñal cëram lu dul ci jëkkëram sa jëkkër nag moom mën ngaa feeñal say cër ci moom am na droit gis sa awra moo tax mu ne wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna lu dul seen jëkkër ya aw abaihinna wala seen bàyyi ya ñoom jigéen ñi jigéen ju nekk sa bàyyi sañ naa gis sa awra sañ naa gis sa bopp nga bañ a muuru waaw sañ naa gis sa dënn sañ naa gis sa yeel yépp sañ na koo gis ba awra yu biire ya yépp war na koo gis bu ko gisee bakkaar du ko ci topp sa jëkkër sañ na koo gis sa bàyyi sañ na koo gis aw abaa'i buulatihinna wala sa seen bàyyi jëkkër ya waaw sa jëkkër itam bàyyam am na droit gis sa awra yow ku jigéen ki maanaam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomu jëkkër sa doomu jëkkër itam boo ko jurul am na droit gis sa awra aw abnaa'i buulatihinna wala seen doom yi yéen jigéen ñi waaw sa doom ji nga jur ci kër gi am na droit gis sa awra waaw sa jëkkër itam doom ji mu am donte feneen la ko amee araam na la am na droit gis sa awra.

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dang ko ci gis mu nek ndigal yu lèr liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjem mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya khadija gis ngeen ni mo jur domam yep ba mu dess ibrahim ndax ibrahim ku ñi wax mariyatul qibtiyya moko jur gis na ne itam khadija bi ko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tas ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais takko ci njank gis ne ni itam magena yonente bi fukki at ak juroom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zam'a mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la won mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko gor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam yu rafet ak mbaxam gu upp bamu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha ni nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mo ngi tollu ci fukki atam kon xale

mom itam da nañu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko temps bi maye denen ci détaillé lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yonenti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nekk sama soxna ci al-akhir tay itam nga nekk sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonenti bi Aïcha rek lako mësa wax mu nekk itam ci teeram mu koy poukéré wo mu nekk itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gërem bu ci jogé tak na mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mag moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñene nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënona nafi la guddi la jaamu katu yalla la nene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñune mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te monona muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabela won ñune nak mak la won ndax diko yonenti bi takke wer lañu def rek mu gañ ñune amna ben serigne bu mag buñuy wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon kepp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bu mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas ndax jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud jëkërëm mu ngi tudon Abdullah ibn Abd al-Asad mune itam mom amon na ay difficulté yu reey manam amon na problème yu reey ci l'islam waye nak problème yoyu doli wu ko luddul ak gëm yalla yokul ci mom itam luddul ay yiw ndax taxul ben yon mu décourager ci l'islam wala musalit ben yon mom Ummu Salama mi ñune jeli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna mu wax ne Ummu Salama moy jigen ji ñëk gaday ci jigen ni waaw bi yonenti bi waxé ne yalla neena nañu gaday jugé Makka bayyi fi suñuy bien dem Medina kérok jigen ji ñëk sol dalam gaday genn Makka dem Medina modi Ummu Salama bam ci jogi tak na jigen ji ñi wax Zainab bint Jahsh mom doomu bajjanu yonenti

sallallahu alayhi wa sallam la kon mu ngi bok ci gir quraysh mom itam mom ku ñuy wax zayd ibn haritha moko takkon waye zayd mi xale bu ndaw la won nekkon jam ci yonent bi waye yonent bi beggon ko mbeggel gu jeggi dayo ba wax ni zayd defuma ko jam waye sama dom la mok dom yi mu juri la yamale mom zayd ibn haritha way zayd mi yonent bi daf ko beug mbeugel go xamne bam ko te bam koy wutal soxna wutalu ko jam ni mom waye dafa tan ci fami bi mu bok ci gir quraysh wutal ko ci soxna soxna sosu nak mo don zainab bint jahsh wante fek bobu amna hikma bu lalu ci bir hikma bobu nak hikma yalla la te hikma yalla suko firiwul ken munu ko fe neke bobu arab yi dañu gëm domo manam boné diw yamalé nako samay dom ndax dama ko domo wax né né ci aada arab lolou daan na tax dom joju saña donno comme ni dom yi nga jur ci sa gagnou di donno lolou nak yalla bëgg ko dindi wané né dom ji nga jurul ci sa gagnou warul la donno pour yalla dindi lolou nak mu ñëkke ko ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam motax zainabu dem ba ci bir sey bi nobatul zaid zaid nak ñew ci yonent bi diko kalamé nan ko soxna ci dal limu bëgg moy may ko batam ndax wax dëgg yalla xamna ni dal xolam toyul ci man mbëggel gi dal dess na yonent bi ne ko teyel sa soxna rek teyel sa jabar waye bu ñewé rek gis ci zainabu bint jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wan ni ki kat wax dëgg yalla sey bi amna waye nak mbeugelam dessna waye mom zaid dana ñew ci yenen te bi comme moy kilifam te moko mayon muné ko ah man dal lima bëgg moori soxna ci dal ma may ko batam yenen te bi ne ko delul nga japp sa soxna waye sey bi mujul ludul zaid xeybeni bis rek may soxna ci batam ne ko fasena la zainabu bint jahsh bi mu jappé iddam ba mu jeex yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zainabu bint jahsh momu zaid takkon te fasé ko japp na ay da bamu jeex demal nga takko lolou defon na jaxle gu reuy ci yonent bi ndax arab yi dañu gëmon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la jojur ci sa gañu lolou taxone yonent bi am jaxle yalla nak ne ko suma xasse wax ba nak bu ci dugal bakkan jappal ne ma la digal defal limu bëgg modi zainabu bint jahsh momu nga takku ko wax ne ne ay bobu su fekkonte ne yonent bi amna sañ sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon ay bobu dana ko dugal ci posham du ko genné mukk waye nak sañu ko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom té metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla maynama zainabu bint jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko maye waye téwul na sheikh yi ngab nañu sen lamiñ né yonent bi dé tasna sey dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko diggal mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolu mo taxone yenen te bi tak zainabu bint jahsh mi neke yalla lam ci bëggoon mo di dakk ak doomo ndax suko bayyi won nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko doomo rek da fay am dara jey donu la wante zainabu bint jahsh wax ne ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainabu bint jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci zainabu bint jahsh tak na jigen bi ñi wax safiyatu bint huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak
cër la ak daraja, ku teddon la te am personnalité. Mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq, mu ngi bokkon ci njitu yahud ni, yahutu Khaybar. Dañu ray nak fréram, ray itam bayam, ray jëkkeeram. Julit ñi japp ko nak mu nekk jam, ndax ci xari len ko jappé. Bañu ko jappé nak Yalla dogal mu gis l'islam, l'islam convaincre ko, l'islam doy ko, mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi Yalla ko yonni, gem na ne itam Yalla kenn la. Yenente bi daldi koy gorel nak takko, motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak, taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam. E mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu, nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa, su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral, motax yonent bi terale ko takko. Waye ndek taranga gogo jurna ñu bari ci ji fi dug ci l'islam, motax mom ku baxone la. Waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joge ci ndaw soso takat na kenen, mu joge ci Safiya, kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya. Ba mu ci joge mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga, sa bay tax itam yenent la, yenent tak la, kon itam mom borom askan la won, mom Safiyatu bint Huyay ku amon askan la, ndax wax nen ne mbokk la ci yenent Yalla Musa ak Harun, ndax bo toppé askanam ci yenent Yalla Musa, toppat askanam ci yenent Yalla Harun, da nga gis ne yonent Yalla Musa day nek baytaxam, yonent Yalla Haruna nek itam nigayam, yonent bi nek jëkëram. Kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la, ne ko yow doomu yonent nga, sa baytax yonent la, ne ko itam ab yonent mo lay denc, ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc. Ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba, mom Sufyan moko takkon, mo ngi bokku ci giir Quraysh, mom Abu Sufyan moko takkon, mo ngi bokku ci giir Quraysh, te itam mo nekkon sen kilifa. Mom Ummu Habiba mi neneen ku bax la won, ku amone diine la, ñu ne itam yonent bi Yalla moko ko tanal mu nek soxnam. Ba mu ci joge tak na benen jigen gi ñuy wax Maymuna, waye Ummu Habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom, neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim, koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi. Ñune sayyidatuna Aisha waxna ne Ummu Habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal Yalla ci ñun, neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk, neena ku mënono dox mbokk la, te itam ku ragalon Yalla la, te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun. Lolu sayyidatuna Aisha moko sedel Ummu Habiba. Bam ci joge nak la tak Maymuna, kon ñi tuddu Maymuna ñep man len wax ne sen turondo modi Maymuna mi, Maymuna bintul Harith, mu ngi bokku ci giir Hilaliya. Neneen ku deddu won aduna la mom Maymuna mi, ku mënona jaamu Yalla la, ku ragalon Yalla la. Neneen itam mak la won itam diko yenente bi di tak, kon yenente bi gis nga ne dal
ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joggé tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takkon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barkelu ci mom nit ku amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kertaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom gi nga xamanteni yenenti bi daf ko bëggoon mbeugël gu jéggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yenenti bi rongoñam dal na ci dënam ndax xefel gumu amon ci Ibrahima mom daf ko bëggoon bu tuddé ko sëriñam ndax yenente bi suñu mam Ibrahima modi sëriñam waaw mu sopp mam Ibrahima ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahima mom kérok bamu gaño yenente bi rongoñam dal na ci dënam ndax xefel bumu am ci mom waye nak ki jur Ibrahima mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy seen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya way Mariyatu al-Qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bur bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi yenente bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la woon mom Mariyatu ñi mo jur dom ji yenente bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne woon nak jam la woon kon ci taram yi la bokkon jébeer la woon bam ci joggé mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax nitu do rayana ki modi sel turondo modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julit ni dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu tuube nak ci lako yenente bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

ci xam xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jël leena sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin da nga koy convaincre ba mu jeex, da nga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadul ulamai ala dami shuhada fa yarjixu midadul ulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kàddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al mawaidatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam
xam xam mën na ñëw di njariñu kese wante waxin wa tax kenn dootu ko soxla soxlaati yàlla ne ko nag kon wal mawaidati al hasana xam xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay waxe ñoom ndax wajaadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nekk ko xam jamono war na nekk itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexe ba message am jàll mu mel ni almawidatu alxasana alxikma mooy junju xam-xam almawidatu alxasana mooy junju yar ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar amaana sa xam-xam du am njariñ waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal def ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom bëgg naa ci moom xam-xam ak yar mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué na xam-xam bi manqué te yar bi des fa nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon mu mel ni kon xam-xam am na solo lool waaye yaru ko ëpp solo ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar moo tax ña mu doon jàngal ñépp nekk ay boromi xam-xam nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte mu di puissance xam-xam ak alal mais su fekkee ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko beewlo niki noonu itam nit boo amee xam-xam su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew mooy tax itam borom yar bi du beew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew kii nguur ak alal moo ko tax a beew kenn ki di firawna ndax inna firawna taga wa baga wa jaala min nafsihi ilahan alayna wasaama bina ashadd al adab loolu la banu israil waxoon ñu ne firawna beew na firawna ëppal na ba jàppe boppam yàlla ba xeetu mbugal bu ne mu ñu koy tekk loolu la waa banu israil waxoon ndax kaddu bi firawna wax moom rek moo ko mas a wax mu di ana rabbukum al a'la maay seen borom bi gën a mag loolu taxoon na sax iblis li muy kàccoor kàccoor ak li muy bon bon bi firawna waxee kaddu boobu ñëw na ba ci moom ne ko li nga wax kat ëpp na waaye firawna ne ko ndax ma tuub ko mu ne ko matu ko wante daal li nga wax ëpp na nga xam ne kon mbewte alal ak nguur moo tax firawna àgg foofu ndax dañ ne ëppal maanaam li ñuy tuddee ak toxyaan toxyaan mooy géej gu débordé géej gu nga xam ne dafa dem ba fees ba mu ëpp mu débordé ba lekk kër yu bari faat ay bakkan yu bari neeneen bon na ci ndox lool wante ci nit la gën a bon waaw moo tax baatu toxyaan cosaanam moo di ndox wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na
ba jatte bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonenti yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya yene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñi wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppi ko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam xam ay ngooci xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango diglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borome hikma lañu ni faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ni pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tasna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'ani ash-shahawat wa raghaba fil baqiyat as-salihat yent bi tonu bis mune yen nit ñi ma ngi len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn ne ji bis yi dafa gaaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaaw wala wera gaaw melni fan yi dañ koy taxagn yent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mune ko dundu ga nga jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mune ko itam yaram yeb mujj nañu rap ndax kune bis bu ne yaangi jégué ak mangat mune gudeek beccëk ngi yukku di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw ndaw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplaçanté neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu di su fekke setantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xamim teef yi bëgg bëgg yi ak nebet yi te deukmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ñu mucc mo tax ñu ni maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasan al basri daf ko wax ne ko
man di bëggoon naa daje ku mel ni yow, ndax Hasanul Basri dafa nekkoon Sufyan ki boo xam ne waxam dafay dal ci xol, su itam waxam dafay dundal xol, ndax ay waaraateem dafa rafetoon. Mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma, dama bëgg nga toyal sama xol. Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu. Mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam, lu mu ko digal rek moom lay def. Te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne nébés bañ ci amul, seen bakkan rek lu nu topp, faalewuñu yàlla ci dara, seen bakkan rek. Mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afara ayta in matta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yu'aduuna ma aghna 'anhum ma kaanu yumatta'uun. Mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na, wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex. Waaw, xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw. Waaw, puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musul caa jaar. Waaw, nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo, li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko. Ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex. Waaw, wala bisu benn bisu mettit rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex. Nee na Maymoun ibnu Mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waafatani ahsana ahsana maw'ida. Mu ne ko yal na jàmmuk yàlla ànd ak yow ba faw. Yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet, ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm, nammaat na sama pas-pas. Ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxee woon na leen ak ngëm, te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet, wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew. Ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkate rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu, ndax wax neen ne bi nga xamante ni say-say bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahullah, bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey, ndax Sayyidina Ali Ibnu Maljam moo ko rey ci jaasi. Wax nañu ne bi mu ko dóoree jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam, bi mu xamee ba xëmbiliku nee na lu jiitu muy faatu woo na doomam ju ñuy wax Hasan ak Hussein. Hasan ak Hussein bi ñu ñëwee Sayyidina Ali dénk na leen, toyal na seen xol, mu di kàddu ndénkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala wa ragbati fi l'axira wa zuhdi fi dunya wa la tasafa an shayin fatakuma minha fa innakuma anha raxilan ifaala alxayra wa kuna lildalimi xasma wa lilmadlumi awna thumma daa muhammadan waladahu wa qala lahu ama samit ma awsaytu bihi axawayk qala bala qala fa inni usika bi wa alayka bi birri axawayk wa tawqirihima wa maarifati fadlihima wa la taqta amran duunahuma thumma aqbala alayhima wa qaal uusikuma bihi xayra fa innahu axukuma wabnu abikuma wa antuma taclamaani ann abaahu kaana yuxibu fa axibaahu thumma qaala ya baniya uusikum bitaqwa allah fi lgaybi walshahaada wa kalimatu lxaq fi lrida walgadab walqasd fi lgina walfaqr waladl fi lsadiqi waladuw ila axir. Ñu ni Sayyidina Ali bi mu xumbilikoo gannaaw ba ñu ko dóoree jaasi jooju
ba mu xembiliko ci xëmba dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla ma ngi leen di denk itam seen bëgg bëgg yépp di alakhira ak taranga yi fa nek ma ngi leen di denk ngeen duddu aduna def len li len yalla digal lim len téré ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metit lu su ngeen fi ñaké auto bu len ko metit lu su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bum len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak muniko waw muniko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ñi te andak ñoo na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñoo la fete mak te mak ki fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga len def amr mune ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tuddé muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko xeral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolou bo gisé sayyidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu inde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yeketelen say wi ngeen dam ko ku ne yeketti say wi jim jim dam munu lako dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa imam da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mune ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaib wa shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar neen ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko lenen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay do ma ngi len di digal
ngeen nekk ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk. Lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq, ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ne dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw. Ba tax na kon comme wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna an-nas, yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dénga, fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi. Léeg-léeg nga gis ñi amoon démb ñàkk tey, léeg-léeg nga gis itam dénga ñi ñàkkoon démb am tey. Loolu lépp machia yàlla la, coobareem la. Waaw, loolu taxoon bukki ñu ne bu xiifee dafay reetaan. Bu ñu ne ko lu tax nga ree, mu ne ndax dama kontaan, xam ne rek léegi ma suur. Su suuree jooy, ñu ne ko lu tax, mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp. Loolu tawxid la. Imam Ali ne leen, maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noom. Waa, sa noom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul. Sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul, wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom. Waaw, na ngeen maandu rek, fexe ba ànd ak yàlla ci lépp. Mu ne itam maa ngi leen di dénk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayel. Su ngeen sawaree liggéey leen, su ngeen tayeele jéem leen a liggéey. Mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit, mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole, moo gën fuuf ngay negu tayel, ngay negu xam ne fu mu boof jógu fa. Kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey, bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex. Bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla, bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla. Bu neexee yàlla, bu naqaree yàlla.

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu fébar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne fébar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana top ca gannaaw lolou du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cay top te dugg safara musiba fiti wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci moom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen aduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu àdduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu ma metti metti metti metti metti dingamaam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tolloowul ak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda والأنام غضاب وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيتو يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتا سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافية بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك نينا جام لاي دون مصيبه بوبو داي موجو نيك جام ها motax sacc ba dafa sacc ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yeen sacc bi daldi wax ñiko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digëntewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sax ci bi ne gaay yi door leen way gorge mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi gorge wax boko comparé door yi ay tané ci sax ci bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugulu alakhirah mbugulu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugulu safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war dom yi ne len ya bani ji yeen samay dom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc aye bu fekente ni yow gisulo sa aybi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto aybi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto aybi kenen mutax mu ne kon nak na len sen aybi bop doy aybi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi suko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem bu su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb nak da ngay yotulu ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaas mbewte wa man sall sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaas mbewte si sidna ali neena danen ko caray bala mu caray ken wa motax ku bew rek yalla toroxal mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu al kané pour mu dugg ci sidna ali neena yene neeku la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeku la boroma cey fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturam neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen suturalanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di julit nek ci keparul islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reey lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolu itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexe ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sanku le bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyanku ci te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax bo man wa man a'jaba wa man u'jiba bi ra'yihi dhalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diiso dal muy jëmm ñup muni itam wa man takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalat al andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len fek baraf ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyofal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañu woyofal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nukoy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé ba li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci gine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci gine di moy ci ndikuli yalla tere di japp ci le mu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawar kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lam yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jamm dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jamm mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen may xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga
0: bu gëna kawé l'islam
1: l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup nena nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fex ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm nena bu jamm amul nena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ngeen tuté xir nena modi ciabi choona nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak no kon tabarakallahu ñu ngi gëreem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

mune inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Waaw, ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama. Mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci, waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu. Su fekkentene nak muñ na nattu ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mudi keeru tarangam, su fekkentene nak muñu ko ma duggal ko benen keer guñuy wax safara mudi keeru mbugalam. Yalla ñu ci yalla musal. Mune waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak deg am itam ak gis gis. Mune fa ja'alnahu sami'an basira, manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit. Su fekkenteni walu gubi la mudi az-zawq, wala yek yek bi la mudi al hiss, wala xet gi la mudi ashum, wala mudi gis gi mudi al basar, wala muy deg gi mudi as-sama'. Ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama' ak al basar. Motax yalla wax ci aye bi ne fa ja'alnahu sami'an basira, bi yalla jëlé nak nit def ci mom xel, jox ko itam ñaari bëtt, jox ko itam nopp yu mu déggé, e teureulal ko sharia. Yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura, yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi, te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer, wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer. Mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam, bayyi ko ak xalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko. Mune nak imma shakiran, ben mu santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man, wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara. Yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na redd wu reey, tok na ci biiri sahabam redd redd wu reey, né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi dé moy sama yoon, da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd. Munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top. Waaw, bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len, waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lool ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis. Motax yoonent bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess. Mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent, wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba. Motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, neena waxal deug gi rek. Waaw, waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom, waye kumu neex nak nga gëm, kumu neex nga weddi, waye mang lay yegal nak ne ngëmu jaam yi tegumako ci sa lox, man dama la wax lo rek. Waaw, kay gëm nak man yalla la, kay gëm man yalla la, yow nak dama la wax lo rek, waxal rek te dandu. Motax yalla wax na itam ne man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha, kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis alakhirah, neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy. Waaw, waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara. Mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi jëf yi muy def amu ci ben responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلت يننتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيوم أكي صحابا دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharis ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharis ahmed sam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ne yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci kër yi mune dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu bo rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem dana gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok ba muy fatu munu ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de munutuñ ko may dundu jeexal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jeexna munutuñ ci dara ndax momu ñu dundu momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayju ñu wara juuf kenn tanulu sa bokk ñaari wayju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am mum ko ubbi ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wér faalewul ki feba li ngeen gis ku wér dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatuma lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatuma xeyna nak de dañem ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam namu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindukat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw mu ne halid dëhru in taaral gorabu yatibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu mu ne halid dëhru ndax jamono yatibu dana mën a tee neex in taaral gorabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaate te ni jonn te jikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yenu bu te di ko wuutu wuutu gundul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw salam waruta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxri al mamaati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita al mawt ngay fàtte lu dee wal mawt te dee kat mawridun rootuwaay la te kat fa nasibun cër lil kulli ñeel na ñépp min baxri al mamaati ci géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis nga bu sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàttelu ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gane ji bammel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujib mu ne boo yëgul ma yëgal la yow mii fàtte lu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di gestu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jebal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bagn ji sop lu ne nga dugg ci te yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci ndar gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al-umur taghib mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lamuy tanulo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonu lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam du wër neena leleg itam ngeen bañ dara te lolou gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nuñ koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune na nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw na nga nangul li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ne ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguur yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñini yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom kattan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom kattan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi al jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lu rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg
nena itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne dudduna aduna doy lo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatun med la mu nga xamne yujazibuha mu ngi koy xeccho kalibun ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdhar muy tul manek bi tilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine ah ndax diine kenn duko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib mune bo yegul ma yegal lane innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi neena ku bëgg woru ku bëgg ku la trompé neena jappal aduna trompé nañu bari neena fama safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib neena aduna neena kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga maam wala xjana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni napkat bu sanni wo sam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñunux la ci barab ñunux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu di gunjolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bang ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa gott dang ko sénat ñunux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir foog ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaq mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jaaju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloo ko nga nekk ci noonu bis bu nekk aduna di la jox ay mébét ngay mébér rek fan yaa ngi dem waxtu yaa ngi dem yaa ngi màggat bis bu ne yaa ngi jege sa bàmmeel te yëguloo ko jékki-jékki rek deena la këtam yóbbu moo tax góor gi nekkoon aduna ñunux la ci barab nee na ki mar dafay foog ne ndox la gis muy jég gi ay distance di wuti ndox moomu waaye saa su demee du ko fa fekk nee na du dañ di topp ndox moomu ba dee dab ko moo tax mu ne ilayhi masafatin wa iyahu lam yajid bi shayin wa innal hayna minhu musibu moo tax mu ne kon la ashara min haruta maruta qala da shafiun li kulli lmudnibina habibu mu ne aduna moo gën a mën a jibar haruta ak maruta loolu nag yonent bi moo ko waxoon bopp ñaawte fi nee na soo bëggee dugg ci ñaawteef dëgg dëgg mu ne ah
neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat barax magat ba desse tuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci dess yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram de nak tass mu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko neubboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyab arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyab arubatin neena ñu solol ko nak yere set mu ne ghururu dun woruk aduna almadina ñi weyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci aduna ndax aduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk dangay gis tey kër gi am nanu doom ñu koy ngénte ñëpp a ngay rey musique baa ngay jolli géwél yaa ngay way boo gestoo tuuti rek da nga gis beneen kër goo xam ne nit ñaa nga yenu seen loxo di jooy lu tax ndax am na ku fa jóge adduna mel noonu

joy lolou modi adun wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladhati ba'du lahibu mone wa in adhakat bula retan lo mom aduna yawman bis satubki dana la joy lo bi sur'atin ci lu gawa gaw mone nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah nena jaruko wala khayra yiw nekul fil ladhati ci banex yo xamni ba'du ganaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal mune aduna dafa melni li ñuy tuddé dudul qaz ben sax la bo xamni da fay rab soy moy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u ad-duna walid-dudi fi mansujihi latatubu aw la la la latatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u ad-duna ala bu yegul ma yegal lani man ka nga xamne yajma'u ad-duna mu ngi dajale aduna koku dal mithlu dudil qadh dafa melni saxu qadh ana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fatu fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendam ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna war na len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkaj loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawal lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawmuz dihamil alamin asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek nga wuti ku ne su gënne sa kër ya nga wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak lim ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiaganté wa yang ci tiaganté so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ha su baba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ha su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yawmuz

murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nañ ci yalla mosal gorgui batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu mune ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna nena wal-mautu manzarun tedé di ñu nek nena bu féké dé mu ngi ñuy nek neena diñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka la nit di bigge bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al-farhu wal mautu manzarun neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada neena titi al-kane wa kurubun ak ñakare neena deego xamne gannaaw deega ay tiseke ñak rek la ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgge ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu muné kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna al-akhir ngay wetuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranke nga liggey mo la fi indi ban liggey liggeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju katchorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub nene aduna dafa melni jigen jo xamne nena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju katchor la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ni pour dag seeni baat mune kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum la di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr من قد يرومها فغل فغل

0: latuhu tazdadu wa huwa sharub. Nena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurubu. Nena qasirun mom aduna dundu bu gatt la, dundu bu neew la. Wante yaraha danu ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula. Kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu dundu bu yagg. Kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam. Kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg, waye yalla xam ki fi yagg. Waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la. Yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon. Te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun ak ak sore. Kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu. Mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am. Aduna ñetti jamono la, demb ak tay ak ëlëk. Demb wessuna du delu ci ba mukk. Tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det. Suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det. Kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc. Bis yi nga am moy sa alal, su la recc rek perte nga, su la reccul nak gagne nga. Motax mu nekkon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax ëlëk fa'itun weyina. Neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna ma nglay yegal ne ëlëk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det. Qalilun baqa minha alqalilu walau dara maghabbataha man ramaha la ya'ubu. Neena dundu bu neew la ndax aduna bi mu sosok fi mu sosok fi muy jexé ben la. Neena te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yagg. Kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki barétul. Mu ne waw dundu bu neew bo xamné danaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess. Neena yow lang ci am barétul. Kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la. Baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan. Te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit. Kon la yaubu nit dana fini ñuk aduna delu ci borom. Kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا. نينا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا جيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروموم. Kama qala rabbuna kom ni ko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahil qarib jëm ci yalla mi len jage ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg. Motax ñu ne atarda habiban yudkhilun nar hibbahu li humqin wa jahlin in dhala tabibu. Neena ndax nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer. Kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la. Mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata laka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu re dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem shaytané ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek tu toubal bu la shaytané décourager mukk dila wonné yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo djogé djëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la shaytané décourager bul bon ba fokk na yalla djépina la bañna la dedet jana hay raja wal khawfi tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytul itam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al'adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatlub nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak tiitange yoyu minde fiip danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiis yak ñakkare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna reey neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reey te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bere da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ri'a an-nas la nafa' minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit munula jariñ munula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku manul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen ti nit manul jariñ bopam manul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fek yalla andi ci mune kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u al-arham dhaka tabibu neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barab bu jew neena ndax barab bu ñuy jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla dugal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazibu mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubay la ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sañ mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetalal jortu itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jaam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fek mu nglay faral bakar yo yegul motax mune wa in zitta minha as-sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len rek le daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yegal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar ko far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax mu ne kon wa dawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu mune wa dawim nanga sax waaw wa dawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma'innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqihi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonnati bi waye lumu bind pour bopam modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'dhima hibbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla ñu yalla boole ci kureelam te musul ñu ci kureelu sheytaane yalla ñu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan yi nga xamne mom leen ci dooro
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دغلو كاري سن خريس سن سوبي شا احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط بابجه